0: alo we dare gorki chaka kami se kaya maktage ishit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wotake kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da sa kaita na dokoshi ishit yakinta ka kaya ay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ketalo.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ketalo